0: sesarengipun Kakang Dimas Arjuna.
1: Nuwun wonten dawuh. Prabu Dirgamuka Raja,
0: kadange Taruna Prabu kala mungsa ngamuk punggung. Upama Dimas Arjuna ngasta gegaman, disirnakake kala apa kadange kala mungsa mesti tekaning pati. Nanging ingkang gak kuwatirake lamun nganti wiratana kedadian banjir ludira sarah bangke.
1: Keparingipun Koko Prabu
0: Dirgamuka wae undurna. Aja nganti kawis tara kalamun Dirgamuka mau. Tumekaning pati ana negara ing Wirata. Nanging janji ilang saka paprangan mesti wae mengko para prajurite mundur. Dadi ora nganti ana kedadian ludira wutah ana negara Wirata.

Sungsan ing sigra ngasto Kyai Merdaging Dyanarjuna. Kyai Merdaging wis dumunung wonten ing Gandhiwa. Dyanarjuna nglepasaken Kyai Merdaging kabuntaraken satemah Prabu Dirgamuka Kuntal saking paprangan. Dumawah Prajaniro Poro wadyo balaniro geger kuyengan.